Ile lua tasi te sima le lima pasene, ae pa ui le sifulu iwa pasene, mo Chris Hipkins. Ile taitai e pito sileo na langolango ina e tauna avia mapale mia, lona tolu wa wasamana ya Winston Peters, ile sifulu tasi te sima le ono pasene. O le afiafio le stona I iwa o me, na o si aia lana afio nga kātina le John Dew, le misa sai fa ailonga ina ile atoanga, o le lima se fulu tau sanga, talu ona fa auina e avia maos tau langa, po o le tofinga pa tele, I le malu malu fa epikpo, o le fina ngalo pa ia I Wellingtone. Sa langolango so I le afio nga ile aki epikpo Wellingtone, Paul Martin. Fa atasi manisi o leito a inga sa ia toi o sia fo ili misa ili tai ao le sa, o pati patinga la volea su taua, molo na tofinga, ile misa ili fia fia la sto nai, na la e na ia katina le John, le la e fai misa po investments, ia sa ia la e na ina ua fa au, ile lima se fulu tau sanga ua toa nai, ma ia fa onga ina fo ile kalisi, po le ipu mole waina mole kominionga, ma ilo na fa unga ile lima se fulu tau sanga ua tea, na sauno katina, Nale, ole kalise, o se fa amanato le tauma sua sua o kalasia le atua. Ile ise tasi ua wala a wine le ngalwenga fa austau langa. E mafai ona faya le ngalwenga. Pe ana le au noa le lango lango tangata uma. Pe ona sau noa ka tinale John Dew. Ole tolu sful tolu tau sanga o lana ngalwenga fa austau langa. Sa ngalwe ile palisi ole malu malu fa epikpo. Se ia o ina malo lo ile luafe lua tolu. Na tawalunga le aso ile iputi ima le tipinga o keke tolu. Ile ngata ole keke ole lima se fulu tau sanga, ole tofinga o stau langa le fionga kātina le John, ai whaapea fo I keke o la aso soifua, ma aki epikpo Paul Martin, le ai pa ufa atasi I le aso lima o me. Ole tau sanga taluai na o kātina le John Dew le New Zealand, sa o fie le filifilingo le tamapa ia, le na tau fie le fionga popeleo. Ia tunu I fafo, na te ena le pale mia o Britania ki a stama, ni wala au lea solua e faa mawae, na sa ia sa unua I minista, e faa wau peo na avea ia mataitai, e uisa faa opopo pea le numero o fina ngalo, ina ia faa tulanga se taimi alu ese ai, talua ile pa upo ole faa ia ina ile faa inga palo ta faa loto I fale, e toa faa minista na faa iloa lo la tau langlango ina peo ia, ele atoa le lua tau sanga, Talo na tula I mai stama I le tofi taitai, ai o sitasi leo faya ina pitosilo na faa le tono, alana vahenga faa upu faya le leipa, a faya e ave isea stama, pe faa malu siafu ina faa tulanga siaso e alu iseai, e yele manato nisi, e ono se e yane le ministalo so I fo malo loina, West Streeting e sui tulanga iai. Ita alonga, o tofia Sir Cram Henry o sitasi ngā lulue ma Dave Rennie I le filifilinga o le olopeleki, na faya onga Henry ile olopeleki, mana siampini ai ile ipolla langi ile luafe sfultasi, e valu sfulvalu manu malo le olopeleki, ile taimi na faya onga Henry, ita alonga faitaulia se lau malitolu, ile vao le luafe malefaa, male luafe sfultasi, safi sosoani Henry I faya onga ole Black Friends, ita apena ngale au male ipolla langi ata maitai, masaman malo ini usila jousanga luafe lua lua, ole ita alonga faitaulia mua mua le olopeleki, ita aloi mafalani ikalai estete ile aso fao yulai. Tala fawia malisi ufongo le la mua mole nei tae au.

0: fono le we ye ye ta to buy loans e o to la fono la it le o to la fono tele ya o to la fono ai el pure ganu ya buy loans a willing ta ne ya ta to pur sana pa kai lu ko o la le tele au ini me ha to la fo io ni le ne sam sam ya se fi fo na to pe la to ya fa yar be a bo to no me sao ere to pole fo e la fo tu io ni so to la nga o va ga o me o ni sala O ta ye petu lango pulenga nu ya le na fa so fa lesa na fi ya le fa so al fina ngalo pu nu le ata chum ya ni tapeka ya le ono lango lango ina fo e por ruama lo hat por pulenga de pulenga nu al hat city council ya ole fa mo mo le amalgamation ole na lo te inga ya o mai fa tasi tu fa tasi fa nga malo a fa nga pulenga nu ya na le te fo la yo o ri pulenga nu ya por rua por le hat por el chone por a hat capiti ya e foi uma tasi ilalo fa o si pure ngalo e tasi tasi pure do ya e vai vai la ya be councilors ilia pito tu male pito tu no big pe limba por rua fa tita inga limba hat city limba apa hat limba capiti ya male be willing to fire council no big o se pure ngalo ba tu pito ti ya tele e wa okilandi fa tita inga tele na hat city Auckland city council super city ya ka ona la wota to ye to fun ta to la mo ni meli ya fa ma ma fo la vir ni be ma tello to ka ta ni mo rate ma pena ya ai ile ya to pa to ni be ile to le fo ile to le ah ole
1: la ya ese ba la ni le wale sa
0: yo yo neta ole le ta fa so ya ma to la le yo ba ya pa lo wat ya ona la la wi fo la to ya o to ma to ma sin na le ma te wat to na ma fe ga ma lo ya batuai sifautuanga ya basipun kalambi ya pule ngadu ua tato inai Wellington ya madisho vaya kona chudu tato mati chupo ato ulubanga foyo lewa
1: mana ya tato fatatali ya polase meola hao ele maenga lea tawa ya fatala doanga ya malpule ngadu ua tato iporua mari e nofusila fia fo ili tele vaya ulimele leye fo I oleo lo utamfaila vaya le ofenga nwenga emesile le fionga ili ipule faali liu watu maa vatu ya leo tele ngao ya fatala doanga ili la bulka la mei ya sufaraili
0: tawa tele vaya lea ana ili reite imun tayao isi tala lea na maitatu telefon lea tayao ya ole ua might want to initial polls and taxpayer courier union then might want to yeah le my a foi yeah le vai ho le po u le lago lago yeah bo pa a gare nesto le act but New Zealand first yeah pe tai o lo ipe foi no ber fai ona tai tai dai fai ga ma lo tu se my Liverpool yeah fai ti ti la ko la ko vai fa fai e ton nesto New Zealand first mal act ai e bo fai na la tu fa foi na ma lo Inumera
1: ia.
0: Wa fuala ili si tule ili vayang ili tua ngai le ili leipa greens ia male te party Māori. Ia upo ufo ila to inisio fo inumera. Ia ele o mo ufo ila ila tulu fo inumera yono mo faye. Ia ona fa fo isi painga palo. Pe a fai e fai isi palo te le so ai fa ngala a fai ole ata le posi. On me maali e mo te party Māori ando wale mai te watu na suan tafi le ana. Alo ia I lor fa tu ko la fa o faya te tai tuke rau te tau tuke rau a party nai I ma luwiko luka te anto noflin o I le e I fai pure na o maria meno kapakiki ya o ia la lesa tono lwa fa o faya le te party mar ya leo le walu ese mai le la alu ye tau vai la lwa fa o faya e ngoli ngoli o li tu malo palut
1: O te lo mo kala kala gama na to ai me se lava ita to ma yo le ava I lua ina fo iala to
0: palota
1: to palota ya ai me se o pare mero kapaki ile sa fa ba sa vivisi vifai fo vivisi eva I upfai malo ai le wo o le a interesting o le a e se fo I a falo de le fai ka palota ai me se le telo vai ka fa upfai ai me se lava I pati le maori ma mal pati ya
0: Ole memorial na andawai maliela mele pe afai ole mele tu mai tawa tu isio fina kalo ole fai ngoi no vai fa fai li koli tu malo la la fi siling ya pe ma fai ona fai ko se vai nga fa fai nei New Zealand e se ngol
1: o se tu malo
0: o se tu malo fa te tenga la mana party ya mar tu ri tu malo pa lo tele na ita tu mana wale wo shwi na ya kene pru wale wo la le tse mana ya na kene pru le wa la ya ita tu ai

0: ele suia le foi no pero mas tu ala a fai e alu alu fenga filfili con leite o sang a tu sao mai with the pizzas ele o tasi ele o se pota blind sam le tau no anga a with the pizzas it's a top line upuna le fang a with the pizzas mas tu ana ele isisi fai pule la uai e loa iai e tu malo si mo tangata ma tu o wavas
1: o wavas amana ia
0: o ia fui lena ma fua ina mo gold card ia mo famunianga lai hui mer gold card ona e te tau o ua ia tu e lango lango ina telo reo tatu ma tu o wa loa tau sanga ngā lulue tau tuare ni atu they deserve ia o atu tau sanga ma tu o o la tu golden years ia lai fainin fiso suani
1: ni sila a
0: Ah,
1: one for money, young money, Lay Murray. What my son, Lay, Sau, my Lay, Sau, Christopher Luxon, yeah, ill or time more for ill, so no, I lay, but me, ill, lato campaign, Leo, or let some fight lover, yeah, yeah, see, tea, little, some sang a boy lato, a molly soup and waiter, or live up here, my Luxon. It's Tawano or two, ill, little sang a lua, fit or fitu. Was it tea, lunga. Oi, it's tawono o atu leisi fast food tau sanga o lumanai. Uo o atu refitus full lua tau sanga le tau sanga e it's tawona retire pe malolo retire pe mawal super weta.
0: Lal tau sanga, lal betu?
1: Fitu se full lua.
0: Fitu lua?
1: Fitu lua.
0: Mai leono lima lei?
1: Mai leono lima lei ai. Ifa pia me it's tawono o atu leisi fast food tau sanga o luma. Uo fitu lua le tau sanga e mawale supan weta. Fa pela maniona suinga, et ta wuna fai suinga la iti. Tere lola po po le fa pia suinga la iti ole tu mai ar fainga maa loma si il tau sanga, si ta ilua tau sanga. I au si ale la to campaign lia. Ia e fa no domo nei tato maa tua maa tutua, mari lewa, le fa wuna fainga mega pion e saunua. Ia le la ole a
0: Ole a fuai fo elopa lota. Yo e fuai lo fa feeling wa elo mai tau tu ile tu or ale belista le a pole. Yo ga va sa mande wo lota sa ko tu mo tanga ma tu. Ma e ole a la va isi me o ila wa ye lo. Va isi me le tele na ba ma we tu pe ma lu si se tu pe. Ai fa tau tu la ga ni ole ma wa la va sa ma na ya tu ma wa le lo limba. Ole si mea tatu ai ana. Tatu ia maa ole Pasifika. E va vea tu loo wa alfa mamma tatu tu no. E va vea mai e lewa e ola umi soi fua o tangata. Ia e le sa ola natu langa wa e oisi o tu leono lima po yono fitu. Tu loo mahali liu va vea tatu tangata. Ia aino ona e a siya ma tangata a Europa e soi fua tu fitu rua. Ia fai o fitu rua toni. Ia ta alo fanwa lao maa nono si fua manuia lengta yao.
2: Ia malo sa'i fuata matongo fie, Mari, ma'ana.
0: Ai, obesi, malo sa'i fomonuia.
2: Ia malo fo'i, o ma'ana ia pokalame, no lo'o fia, batu sa'o, so'i nei le mafaufaunga e winga ele nisana sa'u. So, lua me ta'a wana o te falongo ti ai o le puafuanga fo'i le o le mafaena fa'i fa'ata noanga pe te ta'u o na tu'u fa'ata siya City Council ma pule ngā nu'a.
0: Ia, mali.
2: Ia. My spirit me for night of when I start to Leo Tato and Pacifica. A while ni sit me if it's a yaw five my fai unga.
0: If
2: I put up five with that, oh, yeah, better thing I more that, oh, my laugh younger. O la la fianga tanga ta Pasifika le la ayai e atu fata si wai le la iti Wellington e ya wai ya ya matu a pahari a le o talu anu tula e mai le mata o mei e fau le yai se a sauta e vai ato sau ni niu so inga ingi meo le tutu pula fai to fesil tangata o le a le le le yo le mea le wale tam fai fai le pu le ngole vai a o le si mata uputa te le na le tara noin o le tuto inga o vai ma reit ya e mai te la o le tu fata singa o le pu le ngole vai Be fapi feo na pulia, ya wa olefo, ya ile vai ni apahat, ya atu fata sinela, ya kusol mianga ba aye, pole ale tu inga tutongi ay, ya ay masala afianga tato, be mafai ele puleng atuana, ona fai ia ni tutunga fo ile awale manuia lautele, ele ngata tangata ato Wellington, ya ay ba aye fo ya tato, community e tato tata Pasifika o le mea tau soi fua malo loina le tu tau o a onga o nei tangata matutua o nei falapa putonga fwe e le tamo fai ngā lulu e mole manuio tangata lau tele a wa o le watele ala a

0: Oia la vea, ta lo falava.
1: Ye ta lo fala tunga. Mande yale palongo longo le for sang out fe au ni. Mai ngol tai au. Ye muni awa. E te lo tai ni e tau tō mā natu tangata wa tau whenu mia I fo ila langi ya mar tūspa ia. Ai mangi ngō ala sāu no anga e peo le upu nei tai au. Ole me mō mua e ole ai ki dia le whamitalanga le fionga le entua e e oe ki whalongo ia ia nganga uma
0: Māli e
1: tango e kofu kofu
0: yeah.
1: No winga e kaunga talia mai menga le lu ku ka dio kan ka umma yang mai wala ngai ku ke de lo pung yang ngelu is kan aka
0: ai
1: ai ola nga o nga le mai tang ko ko fo pe fa pe I la ngo le fa ma mla ma mai de upo le tu ole ole anti ke wiso nga sa nga fe upo su valu le mo mo ale yo anem ta upo lu a e ka mai fa ku nga le sta nga I ka fo upo le ko ki kilo la ye ku al piko I ku nga fa mangingo mel me ka wal anti kristo o le te e ya kristo
0: mali
1: e yer ka ko ku sa lang ye fol ka ko ku sa la lang o le ta to tu sa la len tu o le ta ma me la lo me ngang pa ia
0: ye
1: al ka ko ku sa la lang o perfe ka pelo me la anti kristo mal mang fe ai
0: ali
1: e mo mo mai la le perfe ka sa we me la anti kristo Ole kele yo mea ki kilo ya ye. Pei fo ringa mai fai ngofia. Ma kua fungi fai mai esu. O mai e o. E siri aku mea ko ke faya ngai loa mea ngofia. Nani. Nonga winga e mkau ki aku mea faya le tangata. Alfa mao nginga ole mea pasi yae pe kelu ala fo ia longa kaka. Ma I malolo.
0: Nani.
1: Aile I malolo se ma I se a kaka o yesu. Ma malolo ingo fai e yonga lima. Malolo ingo wa faya ngofia ngunga vayangi alfa fungfonga samoa. Malo lo ingo failan tatalo ape kenu nga pasi lo iruman mai Aila fo ia ilo ngaka Malo lo siri aku mea fe mea suga ako ke fo ia Aila enko fa mga kume la po skolo le Aila ta malo le Aka malo nga fiu ka malo fo le lo nero Pei mi opu le lo langin malo loma Aka uan malo loma al malo le ua mea Fa mea nga kongi kongo kalungi swa u Masaka eka malo fiu saka Aila suga ea yo ange alai mori mau Lai mori mau le mau ya Yesu Kristo. Lai ke le longa tali tonunga ya Yesu. E fwe langa nga lenga aive loku o le moku le o moku fua lea. E kongo le vahar sami. E yel fat pui pui ke le a nga ilo e nero. Le kukwa o le moku le patamu kongo fat pui pui nga. A kongo e sola e se sau ai se fe ai maoki ai. Pau ange la poskolo le yoki fat matulo e kongo le kala anga lukus pa ia. A fa me nga oki ai nga wakoe inga ai. E ke le la fe aure nga manga oe ganga kalea. Ele ai ya sisi fi au orke lo tangata fe me orkusi o falinga pengi me fa valo anga pengi perfukanga. A ele ai. Baba e fiku e kale siya nga nga maka kuhi e su kongo loku. Maya ya efeso e kau ya lau kutaya. Nga maka o sawi e su o sawi kongo loku.
0: Wa
1: umai kongo e kale siya. Ma sawi ya efeso, sawi ya semurana, sawi ya perkamo, sawi ya tuatriwa, sawi ya filatelfaya. Ayo oki ya lau kutaya. Wa kausu e maisi avango ye su kongo loku. Wa kuhu mai fafu aku iku imadipu ipu yor faiko. Ma fuwe siya. Se nga le te e tangata ya Yesu. Le la fwe lau kwa emari fe au ngika yao. Ore ko kele yor ke ke. Eo ale loku ala ke ke. Olo ke ke ale au au ngale kuwa lo ke ke e ho nga ya Yesu. Ede kau ka ua maya yao me fai. Wala ba lau le usika ile au au ngale ke ngalu e aima lau le alwe e komet ime ale loku. E ka umaye lo ke ke e ile kuwa. A vaila ye fingar malo, ma fingar malo wanga mengi. Eleko e saul anti keviso e molu mai kongo e kalesia. A ki kilo nge fingar malo, la wa ui mai kongo e malo. Ba vai mea umma la manang fa kongo e kuspa ia. La le wa makang kalepe e malo. La wa ui maria mai e nga. La wa makang a bolu mai le udo la anti keviso e kongo nga. A vaila e kala kuspa ia nga a maka mai o la makang a rifenga nkwa yo, ma rifenga nkwa fo. La aya wa o Yesu. Kamai o kou fa ngau yo kou fa longo yo o kou ma kuwa ileri. Awangi. Nale wa ui mali malo e peikil mea lef mga oile tua. Orkai mea saksa kuwai. Woso male human right. Wa yeile ya kau gamakiki. Wale koe uska ye wale koe fa longo ai. Awai wapule. Wapule ari malo. Mafuwa isi ya. Nga lau amaka nga boulou

0: lent ke biso konga
1: ari
0: la wo wi me yang nga wenga ole mele ngo fa longo ka uwa e kala yesu nang fa dauso ma yo o akari o ko fa mwiya a ke enga o ko kuku e pal pala o ko ba ele fa ye yesu o fa ku upa ke enga o ko fa mwiya a ke enga o ko ko ku le le pal pala ole ele ele ra inga ne e ko fo i mai na I lor sa on al mawe Yesu fa Yesu or ku ku pal pala ku va ku fa mala ya lai o Yesu ole ku ole lo fa ku ngwa ele long fina ngalo fo nga or kali ya inga fo tanga ta ole tua le ki wa fa mai ku ya ile ya ka u dang e ya ile nga fa kali ya kali ya ilo nga sa u pele ai ai mangi ngwa u pole tu le yo ni bon bo su malu ma su mar ko nga fa mai ya la ko u mangali o yo fa ko ku lo su fa nga ya va ku ya ile mangwia me ve la ko fa nga wele ku ai la lo su mar ko nga so mai fa mai ile or ko ko fa nga wa ile nga or kingo ile lo to fort nga ta a wai ole a ku fa nga wai ile ai ala ti si me ka ku ki ka di ai ke biso na nga ile fer ga ka ko fa nga u dis ka so i va nga na le tu ma fu sha ingo ka li ai ka ku ke biso ve mari fa ole ka ku bola
1: ya
0: ai vai lá no coração me engalbo bom dia me tá o pedir mas só me foi por sumar casi mas uma lua me olhei e foi mau foi como é que cá com leola fava leola lá valeu essa aí tudo isso
1: acho
0: que vai uma vai por sumar lua essa vai mau
1: uma meia lá ou lá ou já
0: me olhei uma leola vai aqui ela é a lola tua suelo
1: já
0: vamos ir lá cua
1: meio e olha o
0: ela foi pelo sumar vai o cá com isso
1: já vai
0: Ya.
1: Fa malulu aku tu mua. Fa malulu tu lava ya te olitina. Te ilo o te nyo laumei e malia e mea uma. E tu sa ta ua wale isi ta taimi. A ua ufia fia ua maana ia ele fa asoa. Mele al tatu wa tunu. Ia e saufu ele si taimi. Langa leto e tasila meinute. Ia a leale a fa ili tatu te talo wa lava matuto ele fa asoa. Fa afta itele lava la vea. Ole uta waluma lava le tangata e. E fitau I leita tu tau lunga nei fasoa. Ma lo lava le fasoa. Ma nei a tele o le tali, o le atua, o le nganga paia, o le talisa, o le fionga le atua. Ia, o le tele o mea maanga ia, o le fionga le atua, o talisa o a ia. Sa ili ia lava le fionga le atua, ia ili a nganga paia. Ta talo ma anapongi, ta lia tangata uma, vai le tele o mea le leia wa ma le tatu fasoa. Me lea le tatou atunu u faa fitai mo le faa soa li neita e au. Ia tupu pea le nganga o le atua mo I tatou. Faa tonu mai ia le au o le nei aso. Le a faa I ul tatou por kalami. Faa fitai tele le tama. Wa e faa soa mai ia te imatou. E ala I au au auna. Ma ou ta ngata su e su e ia wa fionga e peo na matu faa longo longo. Faa fitai wa e amai fo ili a nganga. Toi faa tupu yo mātou loto, mātou te toi faitau, ma faitau le mātango fio lo fina ngalo. Faa manuia Samoa, faa manuia foi, ni usila o mātou au mawai. O le nei aso, ia mafuta mai, ma oa o mātou, ia le mātou savali, ma le nofo I lalo, ma le tūlai, ma le tautala. Se ia pō le nei aso, tātou fia ngai, ma ia tū maulungo Samoa, ma ni usila mo utangata I lalo langi. Lo manuia le atua le tamā le alo ma le nganga paia. E o le fa'avavau fa'avavau lava. Āmeni.